Wilmore Choto, wakanga wari kupi makore yao. Wanguwa pere kwa iwe. Nyami nyami saonze. Ndati nimbo kutambira nyami nyami. Mbozo na mdangariro. Mchina yoi kia wika. Choto yoi kia wika. Ano mbo panda panda. Jitraka kutiva imbi waka mbira sayi mupenyi wako. Ayo wakanga mtena wa Facebook mnumuona. Ano tawara nyaisi wa imbi waka siyana siyana. Wilmore.

Ya wadai wadai. Dengara sabuka. Iwe. Rugira sebebo. Pigu. Di. Hakuna munu. Munja yawe. Munja yawe. Unja mbae modoro. Mbae wakuti jo. Mjungi wae.